Jesus gustaw at imikawal ako. Kumisit at ay, kumataluan ang banulipis ang mga ulapit.

kon long program ba ti day pambay meeting ng Ikolong Island lang na. Sa pambay yun sa rejoining congregation ng Shalawa Station,